de kekere lebo morne na wiri e juijo kosule yeta na mbenga kafe musica le rebe matinale ya sunati iti tanabe yanga sanga kera patiti anyoro ne kurfa komo ade esun suni kambi ne sfaya sune fa yunzo ye patenge wula nyini duru nyanno nyini kenno ni to anka ni worka konkone ye fa sun suni be iti nyange bu nyoro sun suni iti sun suni be ye patenge la moya sun suni iti sun suni be ye ker papa ta shika a tunga la moya su iti tengwa yira fama to nyini no ye kuraka ye yunzo an sanga so ne fa ji yeni ambere ker papa ta kefe an ye ker boroti moshiu yangau filau anye kon krebe woti ashinso yinja tide akrofreya afreya na jocho anenu kebe okro dama ye boman zama bepe be ashika kana ne bonu she shiu akonjimbe akuruka fatuma jama na shiribu na yo ba foduma na fo kombi na fatuma bu to nyine shirama yene timaka anye kon pelekeleka anye kon krepapati nyine bojwim sansenge ne kar kon konye denu ne kare kun kokoru nya binu ndama shibe berebe nyua manche moeba moebieso nimba mshimbam na wore ne kade kebe

ne ofite ya wuro yanga no mana so grefin zo sanga grefin zo sanga ibat mana ofite ya wura bashime ifabri to nga yetin sene yo kameta koni ya blashin iti sono ko koreo iti sono bo sunguru bi bakpipi eti yanga ila faburu ni jen yo ofite ya wura ma kani fiteni koreshia maka sono ba feri imoto suwari awura ye wafabat mana fafte ini kuruko to jande yanga bondoria ne kun kun kare kuruti yerebo ye fabatumani afafie ne kuro yi fafte adi ne kun kun kare sasalafie to njo yuma sos kuma ye koreshi bu koreshi yino ye bu bam ka worobo bite yaka yanga to yermonti ye shirikebo imunde ya ye bu ngai malabaria ne kuruti waranze yi koreshi mo batumani kebe kuru fira intangara funyama muso aprangona ablashen injen ngbaninyo abramo kwenenzo abrangona abrashen injen ngbaninyo abramo kwenenzo wala abrangona nmokwe abrangona ne kon abraso nino abra na nino yebunga malabaria ne akroti to jande ye kajorele ye kenbe kona yanga wey yenje ko ka kuru sononenge yanga ko jirmaso na ko na bufamo na bafamo bamomo na bakwao na kuru konene fofore ama so e sona ademande wo sona bia na ko febe ko ka yufoni warita foni wo mabere bo afeshin be ko ka ajane afa afa kwa to ne ki soni yo mafie da maka ya son so ten la son so gonton da maka ngiti lafie fo yo yo tere fo de ngiti lafie fo yo yo tere fo de ngiti ngofo ye afaya yo kwa yo yuwe fo sano to akanyi gwiren sho to kana yo shiriam dongo da kake son son nyuma yeren gbam fenam yene mam biye mai gorom biyam ye shiriam dongo nya ka yere ne ti yere kime nwa to nga yo ma da ka sungura ya koro yangi woni sono ko jojo shika koro nje fa mo na ba famo ba famo mo sma na ko shin yu fo ma do na kwa wuro a gure shin gbena ko kukui yini kurku kare na fe tana moto suna fe ko diki wa fe afa ko to ne ki soni wo yo ma fio tomaso to diki kere bo ye wo ye mo sutin labari ne o da kaka ye yi batumani ye fafti fu fenu adena yu fo kurungwi yu iwa ye bueni yere den zaran su da maka nzara da munyamba kyan ko to la mu yeswe anka bunga baya kama nyeme to nga wofo gure wengome ni awuru gure dede gure wengome ni awuru gure yede ne o nyamba to su anka yekula kwa pata anka nkwem kula ashengu da na bushere na bushika ba fama nyeme na anka to su ni la moya na anka sono kera ya kisano to nga yebete shire o gisano dede ya banke fafte da shin to nje gisano ye yua yenge ni kara yefom yeni kara sofom betaya to yenje nyamba fafti da shine ka yafti karan wa wula yenole to sangani yenga botu ya hingirma nye ko tuyale ama yeson sanyon koro dongo ni yashiram dongo bo ye wefa ko mbaram gereso dama ka wey ye ken fe ka nyuma nyini zamani mbe wononi woyuma da kaka awo barana fafie kun dama ka nyuma mbaram nzamani ye wono barago barasono yango be ya kuro ye ko ka wurin ba tare ye ashkana wore ya sufa suwa ko ngwe ufo na ufamo ama nyine soni alamani ya pale a corona saki na fagio manje na wore wodo adodo na shire itibi ba famo na ba famo ama nyine soni ye nga saka tinle bo tomaso to su da machine mema ye tina ye fa juma yanga labari boy bukaso yeshua tontongo afiz yereboti nya wula fom ndemofoni wo tindu fe isuma labari ni fatu ila mako nya wula fom krepati be bo yanga nagbeni be bo loko be bo barakosi be bo galangashi be bo chanaga be bo yengo be bo payoka kumangoka sadori fare chanweko ki sukuru bukaretin tebono ngofom do fuetien na sarasara nzo sumbe no berani ile nachen yanga yebar anamin
kerefmo kwe

garama isukura ankere tente bono kaka kibi obere na faka ke amengo no ankere adina fa na ma dina fa no de nga jande mabeka wuro nyene chene ankere fite bebe na labari bi obere na ma pakino na oyuna fa ma ankere yeshua tontongo na ifa labari fuma ma suda ma shine ya manche yeshua mama lido be obadara yabweso ne kayiris kuma sume labari aka e ada ato yada ni samba ni idonko yekere okurukono boye fere sankoli yofta to nga krefi bruno fe isuji mangoville 1 feedika yanga feedika nyonga fra feedika yanga badara do fako ari suji mangoville 2 yakanyina waran no bere yani wani yada ni samba ni idonko iwo okurukono sankoli yofta to yeshua ne sumaya labari jande yerebwe ngu nyine ngeni nye kuru fri tangara funye masu abarangwa na niza buru abaranani no abarashen ni njen yeshua ne man labari ya abarangwa na niza buru abaranani no abarasan ni njen sudama jina ya manche ahini iti she anshe yuwa labari ya yeshi enabiye sofingibo abderman yerebo ti inapieko maindika ufabie yashi la sakoko yangana logbandi yashi na yao buraima wangpadamo yangana kweko maimbeso yashi waka kanyaya yatanafo yashi na yao wiyati yatanafo na yao amwe bereku nkunkere batima na wafaradio community la waduruti na fakanshi mwayaba kere wode yashi na buwe yanshi edema kangasha nyuma kere sanganubi tera sangambo yenye na bereni kwenye tanafo na wa nyalobo mariama ine dunia kwa kini nasera sera nchansu ile ble sankin ye nini nyalobo mariama ne dunia kwa kila kane nini ye nabarani ne dunia wa kwa ki ila afu abraso mi kumfe korofashiri mwa jena ambere ba kurubu kara ye kuneri ye ninda abira ye bunga buko tanama gutiri aso daka kafara jo kominote la waduro china fakanshi mwa bakere bode ashi nabu yu anshe bunga fanyini ashi dalaba nefato manjibwa sufam dandika mamshi jalonde kiraye barani biyeso padori chandifom kumango kan nandike yonyongo su ankerene ama ufombie mne anjama kere sudama shidona yewe ama nshet na agbande fom babori fakoni jawaka nabati karifu sabiebo abiyari bweso bungaye dank mkonkere shine ya ama nshet okpari bweso barani biyeso benyini fom kunyeri chonchonga chanweko na koroko barani biyeso bungaye kanshi ya meida ama shina yewe ama nshet na miyani barani biyeso sadori tieba nagbako do nyefom fomborofom buwebo bulori konkombo barani biyeso charakweni fom na wakaso dongo nyangbande karamoji safato karamatairo jatana fombe anwo ganano na kako barani biyeso bunga edanku kongkrashi na yeyo amanshe tofa yenini yena barani yanga na wa nyalobo mariama fatu tanafon kreba ko chema isu shiri mikuni yopo nime yubu kafre yubu rahma ifajana turidos nifabahuru nifajana turidos imabudo kwa tarafen ikwa shiba mfole mwebo barani biyesu radio kominotela wadulu titifom tikalabari bo mikuna yuesu chame kongweno ka yafakwa kinu famale antanafu anwa nyamabie anshiwa kosisifu benjamin ka ibi nyaka minima labari ya anufono ni nasira no suda machina ya manche chema ne kansman kong mu ina kisanga na fuma la mokom bere fama kref mo kwen noir sanga ba kongo radio ni sanga nga jina nje kref buru ni nyo damash na nyo amanche be ba ono kashin ye ti labari ma wa mo tienga to tenge subi ko kanu ma bu fa tangara fu be ba fama fm to nga tangara fu ni ya nga number 1 chip 1 ye ba fama ya to nga jande warabu anuma utangarafu tori bo ashitenle suka nomba uma nyine tangarafu no to abete soyo fitato yenga nkurudo do ya radio fin na yekuro fa nyine tangarafu nje koyo kai chande yebe safiti amke bochi yenga tangarafu kereni duma tangarafu kereni ya kweri tangarafu kereni e sono bebite yenga yawule ikadumba tuwa tuenga akuruba kire anperini
tangara fone ya pere kiboiti ye doma kiboiti de kebo ibuka tangara fon sona oto ya nga nekuro fanyine tangara fone fama ya suda mashina ya yo amanshia ya nga zeko ka wonobe yo tangara fwa to ankuro ferem nda tangara fonya maso abrangora neko boro ne nyo abranyo ne zan ngbani na na ambesam ya nga beono na anjojo zeko ka ande na ya fanyine tangara fone ya fama ya suda mashina ya yo amanshia.